mampo sa kapwang kiko. Isaka kay laha pachapirak ni kasay ko. Señor, huchakintus kang, huchakuntay kus kang, pachapin ti asyay ko, taytay. Chaymi, songkoy kumanta, balikuy kiko, roakuy kiko. Señor, kampuni, istuy kuay ko, unakuy nikiwan, kuyakuy nikiwan. Amapuni muna ito, Dios ni, lakapakunay kuta, miska na ikuta, orma na ikuta, Señor. Ormar kos paka paktang, Señor Dios ni, kay sumakliapak niya, yurak pacha ikuta, kajichar pal ko'y kumang, Dios ni. Señor, taytay, kailaktay kika, iglesia ikika, Señor, sumakliapak niya kasarakok sipas hinang yurak-yurak pachanting wakichikusyang taytay. Señor, nobyotang Señor suyakusyan iglesia iki nobyo kutimoy nintang suyakusyan Señor iglesia iki sumaklianya taytay achar kos kasipas hina, Señor Dios. Taytay akinapi, novio kutimohting, Señor Dios ni, yapayayko, chay sumak, hatuhatong kasarakuiman, iglesiaiki, kaykuy kapunaykupak. Chay bodas del cordero, niskaman, taytay, kaykur kapunaykupak. Chepeja huyay manta huyay nimpaj manaña kayay kimanta akarikusak kuchu kayawanya Señor Dios ni kauso kusunchis huyayipa huyay nimpaj Señor chaitan balikuy kiko tukuy sonkoy kumanta taytay gracias papá.

may napuning kasiyay ko, Señor, inini ko pipas. Ichachua kiniko ka pisiaris ka, pisikal payas ka. Ichachua kiniko ka saikuris kapas kasiyay ko. Kay pacha sa sakaw sa ikuna, kalpay ko tapas pisiar kachin. Kay pacha chuchusong ko kausainin, inini ko tapas pisiarichin. Taytay, chay mi baliko ikiko, song kororoy kumanta pacha. Señor Dios ni inita yapaway ko kaway kikunaman. Kalpata yapaway ko, Señor, que hoy kikunata. Señor, akinapi, cheipurini kupi, taskini kupi. Señor, usharina ikupa, taita. Señor, kangya muna ichakui, nyoka ikupi, taita. Kangya, Señor, que isonko ikupi, tiakui, taita.

kapatsyawayko, pantas kaykuta. Mananchaninchu kayko nyo pakikipi. Kapatsyaykwayko hinaspa. Pusariwayko.

kama wara kamusyan kausera dunchis. Chay kurakama tukuy son koy kumante nyo kay kuka napa ikamo ikiko dios tay del siasa pangkatapas. Samin chay kwasunchis kay punchay pas tukuy punchay kunapas takay ni mona kuining. Sa pangkanchiswan kachung wau kay kuna panaykuna dios tay talyanchiswan. Kusilya walekna nyaw pagmampas munaita. Taskiri sunjis. Kay pinya suma miski chay

Kalpatapas koy kuy señor ama falta kuspa kultuman pas purinan kupak. Tahnalatak señor nyo pa kay kipi chanin chanin lata punit. Ruas pa kausa na iku pak papa sa minche iku ay kusapang kurpa. Hasta ahora sa minche señor watahon tako kunatapas. Kay kunatan señor bali kuy kiko. Kay programas ni siyong nilkola pipas yana pa iku ay kutukay mi imana. Oyari ni kupi taki kuna oyari pa iku pipas señor sa minche iku ay kupunit. Bendito Dios su tiki pa ikasakachon. Ahna tutah mañakuiku señor niku Jesucristo su tillampi. Amén.